0: The best things in life are free naman. So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan sa ang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na QualiTAPS education. Thank you!
1: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
2: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
1: Ah, yun lang.

0: bakit ka umiiyak?
1: Kasi ate, ang dami kong pimples.
0: Eh, bakit ka ba tinitigawat?
1: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
0: Oh, bakit hindi ka makatulog?
1: Kasi po, may pinoproblema po ako.
0: Ano naman yung pinoproblema mo?
1: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Sabi ng teacher mo, syunga-syunga ka daw. Para 1+1 lang di mo masagot.
2: Masyunga-syunga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday. Hanggang 3 lang ang kaya ko.
3: Ah, yun lang.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-excite yung third period namin sa school.
2: Anong subject ba yun?
1: PE. Playing hula hoop.
2: Yun lang!

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala ng iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year, subukan nyo at nang mapatunayan.

0: Pare, may bagong driver na kami. Batang bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
1: Magkano sahod niya buwan-buwan?
0: Ngayon daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
1: Eh, yun lang.

Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!

Hi guys, this is Michael Pangilinan at excited na po kayo pakita sa inyong lahat ang official music video ng It Might Be You na ginamit po bilang theme song ng Everyday I Love You. Kasama po dyan si Gerald Anderson, Liza Soberano, and Enrique Hill. Malapit na po. Enjoy watching guys para sa inyo.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa tops? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.
1: Visit ka? Bakla ka pala? Bakla? Diyan ka na nga!
2: Mahal, saan ka pupunta?
1: Maghahanap ako ng lalaki!
2: Bongga! Perfect! Dalawahin mo ha, para tigisa tayo. Para pak na pak!
1: Ah, yun lang!
3: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TAPS Radio 24/7.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: You know what?
2: What?
1: The greatest gifts you can give to your wife are S for sincerity, A for affection, L for love, A for attention, R for respect, and Y for yourself.
2: Talaga lang ha? Eh, lahat naman tayo binibigay lahat yan sa misis natin.
1: Wait lang pare, yung sinabi ko ay acronym para sa SALARI. Sincerity, affection, love, attention, respect, and yourself. Kaya mo ba pare?
2: Ah, yun lang.

0: Tawagan mo nga tatay mo sa cellphone. Pauwiin mo na.
1: Nay, babae po ang sumagot.
0: Sinasabi ko na nga ba eh. May tinatago yung tatay mo eh. Anong sabi?
1: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
0: Ah, yun lang.

0: Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City at sa Solano Nueva Vizcaya.
1: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
2: Wow! Ang laki naman, Mari! Ibig mong sabihin, Mari, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
1: Hindi, Mari. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
2: Ah, yun lang!

0: Kaya kasi mga ka-office mates ko, nag-inuman lang.
1: Ay, pastilan ginoo ka? Atay, oy! Lasing ka, no?
0: Hindi, no?
1: Naunsa ka naman, oy! Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
0: Ay, yun lang.

0: Congratulations, Top Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Top Santiago Campus. Congratulations, Top Santiago!
1: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
2: Oh, ano sinabi mo?
1: Sinabi ko ang totoo, carpenter.
2: Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
1: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
2: Ah eh, yun lang. Oo nga no.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin, nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo! Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Ma, buntis po ako.
2: O siya, matulog ka na.
1: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ka sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
2: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos kung magkakiringking ka, wakas, umayos ka.
1: Ah, yun lang.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High Tech Facilities.

0: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
1: Talaga? Ang sweet mo naman?
0: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
1: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero, doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
0: Ano yun, mahal?
1: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
0: Ah, eh, yun lang! Busit na to!
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Friend, alam mo, magaling yung tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siya ang humukay doon.

0: nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng Tops ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian.
1: Louis, kinuha mo ba yung 500 ko?
2: Ano po?
1: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman!
2: Hindi ko talaga marinig ka, Tay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
1: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
2: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
1: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
2: Ah eh, yun lang!

0: Wala naman dito yung mom mo. Laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. Oh, sige. Ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
2: Ay, pak!
1: Yun lang.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. May babayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Oh, Dok, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
3: Eh, paano? Naputol lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
4: Ang gawitan bakit?
2: Eh, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Sana ang relasyon natin parang wifi internet.
2: Bakit naman?
1: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
2: Ah eh, yun lang.
3: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.

Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!

Naalala mo ba? Noong unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong pawala. O sinta, sana naaalala mo ba yung mga unang sayaw nating dalawa? Kasi sa bawat pagbigay

0: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
1: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
0: Oo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
1: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na akong makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
0: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
1: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? Imagpatuli nga, di mo magawa?
0: Ah eh, yun lang!

Kung pwede lang sana talaga. Kung pwede lang sana talaga na hatiin ang katawan. Para you will be in two places at the same time. Eh di sana hindi ako mag-absent. Alas 6:30 ang ating oras, mga classmate. Magandang umaga. Ngayon ay Martes, Mayo 19.

Kamusta naman po mga buhay-buhay? Pinipikit ko ang aking mga mata at sa gabi kasama. Ay, mga ate, naririnig ko yung radyo sa labas. Pakihina nga, nag-feedback na dito sa lakas na radyo nyo dyan. Ay, Ate Gina! Ano ang ilagay? Hindi mapalagay. Ako'y nasasaktan pag hawak mo kanyang kamay sa kanya. Kamusta po mga bagay? Pakihinay radyo doon, no? Sa umaga nyo, wala ka na sa tabi, meron ka hati. Ang lakas na radyo ng mga cleaners dyan, mga utility sa labas. Gusto yata nila marinig kung anong aking tirada ngayong araw.

Nako, kamusta po ang pag-ulan-ulan sa bandang hapon, mga classmates? Kamusta po yung mga biglang pag-uulan sa hapon at gabi? Kagabi pala nag-travel kami from Metro Manila. Galing kami dyan sa Marikina area kahapon. Nag-overnight kami sa Quirino Avenue sa QC. And then lumakad ng umaga papuntang Marikina area. Tapos kagabi medyo late na kami umuwi. Tapos maulan sa bandang Aritao. Sa pagbaba mula sa Maliko, yan. And then wala nang ulan dito sa ano, dyan banda. And then pagdating sa dyan, sa Santiago, biglang may pag-uulan. And then dito sa may Echague, wala namang ulan. Doon sa oras na pagdaan namin, ha. Mga alas 10 yata yun, alas 11. And then pagdating sa area ng Alicia, aba, may pag-ulan. Tapos nakita namin matagal na palang umulan. Parang ewan ko kanong oras. Basta masyado nang maraming tubig sa mga daan. Ay, blessed yarn! Love ng God ang Alicia. Laging umuulan sa hapon. I love you, Lord! Pero sana, Lord, mahalin mo rin ang Pilipinas. Ano nangyayari sa mga politiko namin? Ayan, tensyonado ang lahat. Tensyonado ang mga mapolitiko na tao. Tensyonado sila pareho. Ako rin, tensyonado rin ako kahapon. Ayoko magbasa ng mga balita. Pero medyo nasusulyapan ko minsan sa social media. Hindi natanggal si Cayetano. Hindi natanggal si SP, si Senate President Alan Peter Cayetano sa pagiging Senate President. Kulang ng number yung minority ngayon. Kulang ng numero yung mga kakampi ni Tito Soto. Pero si JV Ejercito, ha, at saka si Mig Zubiri, ha, sumali na daw sila sa grupo nila Tito Soto. Pero maski sumali na sila, kulang pa rin sila ng numero para mapatalsik si Alan Peter Cayetano. Ay, good news ba yan? Ay, ewan ko sa inyo. Basta ako, iritado talaga ako ng sa nangyayari sa mga bagay-bagay. Lalong-lalo na kapag naririnig mo yung mga opinion ng mga kabila, tapos yung opinion ng kabila ay magkabila naman talaga, magkahiwalay naman talaga, at magkasalungat naman talaga. Dahil nga, madalas, aminin man natin o hindi, madalas, ang kanilang opinion ay hango sa kung ano ang gusto nilang paniniwalaan ng taong bayan para maniwala sa kanilang grupo. Hindi na kung ano ang totoo, kundi kung ano pinaglalaban ng inyong partido. Lord, kailan mo mahalin ang Pilipinas? Sige na, please. Nagkakagulo na ang sambayanan. Nagugutom pa rin yung mga nagugutom. Eh, paano hindi ka magutom? Di ka nagtatrabaho, oy?
Ano gusto mo, mabubusog ka maski hindi ka magtatrabaho? Oy! Umaasa sa ayuda. Tawang demonyo lang. Wala ako nung Sunday, bumiyahe kami. At nasa Metro Manila kami kahapon, Monday. Dumating kami kagabi, nandito na ang lolo nyo. At medyo, ngayon, ayaw ko magbalita pa rin ngayon. Ayaw ko magbasa ng balita ngayon kasi basta yun lang. Nag-start na ang Senado na mag-convene bilang mga o bilang hukom. Bilang korte sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kailangan nila ng 16 na senador para mapatalsik si Vice President Sara Duterte. Meron kaya silang 16 na senador? Medyo alanganin na. Kung binibilang ko yung 13 na nandun sa kabila o 11 yung nandun sa kabila, 12, 13, 14, 15, 16, lima pa ang kailangang pabalikta rin doon sa grupo nila Cayetano. Medyo alanganin. Ay, my noname! Kamusta po mga bagay-bagay? Kamusta po? Alam nyo, malapit ng pasukan sa mga nasa pampublikong paaralan, di ba? Malapit ng pasukan sa Hunyo na, pero kami sa Agosto pa, kaya pwede pang mag-enroll sa TAPS. Agosto at 3 ang unang araw ng aming pasukan. Meron pa kaming mahigit 2 buwan na bakasyones. Bakasyones. Enjoy muna namin ang medyo pag-ulan-ulan sa hapon. Actually, yun ang advantage sa amin na nag-uumpisa ng Agosto. Hindi namin mararanasan yung biglang buhos ng ulan ng alauna, alas dos, alas tres. Kalagitnaan ng tanghaling tapat, biglang bumubuhos yung mga malalakas na ulan na may kasamang hangin. Yun ang tirada kapag June at saka July, di ba? Yun ang hindi namin mararanasan. Mararanasan namin yung mainit na panahon kapag Abril at saka Mayo, pero sa daan lang naman yun. Pagdating sa classroom, kahit papaano, naka-aircon naman kami. So, we're not experiencing too much problem when it comes to classes or having classes during April and May.

Magandang umaga kila Papang Papang at Mamang Bakit? Kila Papang Lakay kay Papang Roberto Di Hamco. Kay Mamang Bakit Esmeña Di Hamco. Diyan sa Luyang Bayombong. Sa puso ko itong aminin. Pasensya na Papang Mamang, hindi na kami nakadaan kagabi diyan kasi medyo alanganin ng aming oras. At alam namin medyo nakatulog na kayo nung dumaan na kami diyan. Ako ay ganda umaga kay Doc Ray. Magandang umaga sa lahat po naman nakikinig dyan sa Aborlan, Palawan. Kay Ate Che, good morning! Ba't hindi ka sasama, ha? Si Doc Ray bukas nandito na daw siya para sa graduation, mag-attend ng graduation sa kailan ba yan na... Sa Sabado. Magandang umaga rin sa lahat po ng mga nakikinig dyan sa Rojas Isabela. Mga nakikinig sa Ilagan City, Avisala Esma. At magandang umaga rin sa mga nakikinig dito sa Kakawayan. Magandang umaga din sa mga nakikinig sa Santiago. At syempre sa mga nakikinig dito sa

Mga nakikinig din sa iba't ibang lugar na naaabot ng aming signal kung saan man kayo naroroon. Abisala Esma sa laging nakiisa sa pagkikinig ng Tabs Radio. Abisala Esma! At siyempre, kahit papaano, ay, kahit papaano nakakasurvive tayo sa buhay, ano? Magandang bagay na tayo ay nakakasurvive pa rin, mga classmate. Marami nga dyan yung ano eh. Marami nga dyan yung medyo problemado sa pera. Ganyan. Pero at the end of the day, nakakasurvive pa rin naman, di ba? Problemado lang tayo ng pera, pero gumugulong pa rin ang araw. Gumugulong pa rin ng mga bagay-bagay. Maski wala tayong pera. Eh, yun ang maganda. Alas 6:44 ang ating oras, mga classmates. Sa mga naghihintay ng balita, basta yun lang ang balita. Sinabi ko, hindi napalitan si Alan Peter Cayetano bilang Senate President. At nag-start na ang impeachment trial. Sila ay nanumpa na bilang mga judges. Uy, kagalang-galang! Sila ay nakagown na parang mga judges. Pero in their hearts, depende kung sino ang kanilang kakampihan. Hindi ako naniniwala na depende sa ebidensya yan. Siguro konti. Not all. Yeah! Very, very Philippines! Good morning! She's gone!

Alas 6:50 ang ating oras, mga classmate. Good morning, IP man. Habang kami nagta-travel, medyo sumasagi sa aking isipan yung mga nangyayari sa mga kababayan natin, no? Alam mo yung makikita mo yung mga kababayan natin sa mga daan, ganyan, sari-sariling kayod, sari-sariling diskarte para mabuhay ng marangal, sari-sariling pinagkakakitaan, ganyan. Teka nga, bakit natanggal yung ano? Ah, yung tipong nakikita mo, halimbawa naglalakad o nagda-drive kami diyan sa may Kabundukan, diyan sa may Maliko, nakikita mo yung mga kababayan natin na pinagtsatsagaan ang maliit na ani, ganyan, yung tipong binubuhat nila yung mga ani nilang sayote. Ganyan. Pinagtsatsagaan nila ang magtanim ng kung ano-anong mga gulay dyan. Mga luya, ganyan. Sa may Maliko, ang dami mo makikita mga ano dyan, mga farmers dyan. Na kita mo naman na talagang itagat na nga ako. Kumita naman talaga para mabuhay na marangal. Samantala, andyan yung mga mali-maliit ang pera. Andyan yung isang pirma lang nila sa mga dokumento, magbabago ang mga bagay-bagay. Isang pirma lang nila sa mga dokumento, ang laki-laking pera ang katumbas. May suhol pala, ganyan. Pupunta ka lang sa isang opisina, kailangan mo ng SOP na tinatawag. Standard operating procedure nga kunada. Pero sa pagkakaalam ng lahat, kapag sinabi mong SOP, yun ay UTT. Oh, UTT. Anong UTT? Under the table. UTT. Hindi SOP, UTT, under the table. Tanungin niyo ako kasi ang dami-dami kong mga bagay-bagay na mga ahensya ng gobyerno na pinupuntahan na punta ka sa ganito, punta ka sa ganyan, punta ka sa ganito, punta ka sa ganito. Naku! Diyan lang sa harapan ng iyong mga mata. Nakikita mo naman talaga ang tawag dyan? UTT! UTT! Under the table. Dahil pag hindi ka UTT, pag hindi ka mag-UTT, wala, matutulog yung papel mo. Nandun lang sa gilid-gilid. Andun sa under the table. Hindi gumagalaw. Pero pag mag-under the table ka, gagalaw ang mga bagay-bagay. Life is really so unfair. Kung minsan gumagalaw ang papel mo, depende kung sino ang nagpapaprocess. Depende kung sino ang mga na magpapagalaw. Depende kung sino ang magiging pabor. Ang hirap, no? Tapos sa sistema ngayon sa gobyerno natin. Maski saang lugar yan. Isang maliit lang na tindahan, pagka dami mo mga papel na kailangang lakarin. Ang dami mo mga papel na kailangang gawin. Para lamang magkaroon ka ng totoong lisensyadong mga pagkakaabalahan. Pero kung halimbawang wala kang lakas ng loob at wala kang kakilala, 'di ba, kung minsan dehado ka, 'di ba? Hindi naman sa lahat, pero
meron talaga garapalan din naman talaga ang mga nangyayari. Ayoko magkwento ng mga specific na mga agencies at ayoko magkwento ng mga specific na mga senaryo. Pero kung imumulat mo lang naman talaga ang iyong mga mata na kasing lalong-lalo na mata ko kasi malaki ang mata ko talaga. Literal na malaki ang mata ko. Kitang-kita mo naman talaga yung mga nangyayari, di ba? Nakakalungkot lang naman talaga. Eh kasi nga, kapag hindi ka naman kasi magbibigay, eh parang hindi gumagalaw. Walang tutulong sa iyo, Brad. Walang hindi mabigyan ng prioridad ang iyong mga papel. Oh, pero pag medyo nakitaan ka ng medyo ganyan. Medyo alam nila na medyo meron kang pwedeng ibigay. Ganyan. Ay, mabilis pa sa alas 4. Diba? Ayoko mag-explain. Ayoko magkwento ng specific na senaryo. Eh, kasi wala naman akong intention na birahin sila. Pero ang punto ko lamang po ay ito, mga kaibigan, mga Pilipino, very, very, very, very Pinoy na ganyan nangyayari sa napakaraming mga ahensya. Pero, hindi naman lahat. Marami naman lang talagang ahensya. Marami pa rin naman mga ahensya na matino naman talaga. Na yung tipong hindi ka makapagbigay ng kahit pang merienda man lang. Kasi nga, bawal sa kanila, ganyan. Bawal kung may nakakita. Huwag mo ipakita. Ganyan ng natin. Parang it's very, very Philippines. Pero sana pagdating ng araw, ma-hard reset tayo. No? Alam mo yung ibig ko sabihin? Ma-hard reset tayo sa computer sana. I-reset mo, itanggalin mo lahat ng system niya muna. I-hard reset mo, o dili sa'yo pa yung mga cellphone nyo, i-hard reset nyo, tanggalin nyo lahat ng files. Magbabago, back to zero, parang ganyan. Pero sa atin, parang hindi pwedeng mag-back to zero, no? Parang di, no? Parang malabo, no? Parang ganyan na lang talaga? Wala nang chance! Wala na talaga! Kung minsan, tanong mo na lang, ano ang patuparoon ng ating mahal na Pilipinas? Lord, ikaw na bahala. Tawanan na lang namin ang aming problema. Yan na lang solusyon. Yung alam mo nangyayari sa Senado na medyo may haka-haka ka kung anong mangyayari. Pero wala ka rin naman masay. Yung daan na binabakbak nila, alam mo maayos pa naman yan. Alam mo namang matino pa naman yan, pero wala ka rin naman masay. Marami kang masay, pero wala ka rin naman magagawa. Yung alam mong hindi dapat singilin sa'yo ang kuryente ng mga 4-piece. Marami kang masay, marami kang masasabi, marami kang sakit ng loob at maraminsan ay nabubulalas. Tama ba? Minsan ay nabubulalas mo ang iyong mga kalooban sa social media, pero may nasay ba kayo? May nagawa ba? May action ba? Wala! Wala tayong magagawa! Wala! Kaya sabi ko, Lord, bahala ka na.

0: Ayan mo, problema nila yan. Basta ang problema ko lang naman talaga ay yung aking buhok na numinipis. Hoy, nabalitaan nyo ba yung ano, marami daw ang nasasawi na sa Ebola outbreak sa Congo? Oh, mahigit 100 na daw ang namatay sa Ebola outbreak sa Congo. Ooh, wag naman sanang paparating yan sa Pilipinas. Marami nang pinagdadaanan ng Pilipinas. Alam nyo ba na yung ang dami ng problema ng Pilipinas. Mataas na inflation sa nakaraang napakaraming taon. Yan. Inflation, pumalo na sa 7 point something, di ba? Inflation, yun yung taas. Antas ng pagtaas ng mga presyohan ng mga pangunahing bilihin. Grabe, di ba? Oh, tapos yung halaga ng piso kontra dolyar. Oh, mantakin mo, nasa halos 62 na. Eh, dati-rati yan, 56, 57 lang. 56, 57, ilang buwan lang nakakaraan, nasa 56 lang yan. Eh, ngayon, 61.75 na yata. Grabe, no? Ibig sabihin, yung kakayanan nating bumili ng mga produkto o yung ating piso, mababa ang value niya sa mga produktong binibili natin dahil nga karamihan naman ng mga produkto ay galing abroad. Dollar naman talaga ang bentahan niyan. Diba? Yung inflation naman ay yung kakayanan ng mga kababayan natin na bumili ng mga produkto, mga pangunahing produkto, eh kasi nga yung taas o bilis ng pagtaas ay matindi.
1: Tawanan mo ang iyong...
0: Diba? Tapos yung alam mo ba na may pagtaas ulit ng presyo ng petroleum products ngayong araw? Akala nyo bababa na ulit?
1: At wag mong ba...
0: Wala! Mahigit 2 piso ang natataas ulit ngayon. Ay! Tama yata sinasabi nila na hindi nababalik sa dating 57 ang per litro ng diesel. Dating nasa 50 plus. Awanan. Ay yung mga ano pa ha, yung anong tawag doon? Ano pa bang balita ngayon? Yung 2 party list na ano? Na lawmakers o mga congressman na nagbitiw sa kamera, ay sana all. Hindi kasi uso sa Pilipinas ang nagbibitiw. Sandamakmak na kaso ikaso sa'yo, walang nagbibitiw. Itong 2 na to na nagbitiw, eh siguro hindi nila matake ang mga bagay-bagay. They cannot take the system. What? Sabi nga nila, if you cannot take the system, get out from the system. Ganun lang kasimple yun. If you cannot go with the system, if you cannot take the system, get out from the system.
1: Dapat dibdibin.
0: Basta wag daw dibdibin.
1: At wag mong masyado.
0: Another info sa mga gustong magpakabit ng solar panel para sa kanilang mga kuryente. Alam nyo bang nire-regulate na ulit ngayon yan? Lalong-lalo na sa Metro Manila. Sabi ng Meralco, wala daw permit ang araw para magbenta ng enerhiya. Diyos ko po mahabagin, no? Samantalang ipinopromote nila ang renewable energy sa buong bansa. Gusto nila ipromote yung renewable energy, pero yung gusto nila, sila lang yung kikita from the renewable energy. Ganon. Hindi ka daw pwede basta-basta magpakabit ng solar. Ganon ba yan?
1: Ganyan nga.
0: I want ambot. Ay, ambot!
1: Tawanan mo ang iyong problema.
0: Tung! gawin ngayon na talagang gusto kong gawin, pero pinag-iisipan ko pa kasi hindi ko naman talaga kayang gawin. yung magtanggal ng social media. Pwede bang tanggalin na yung social media? Tanggal na muna na social media. Kung matanggal lang social media, baka medyo tatahimik ang mundo natin. Pero parang napaka-imposible naman, di ba? Hindi mo naman talaga matatanggal yung social media, di ba? Ay, apo. Eh wala, yun na lang talaga. Tawanan mo na lang ang iyong problema talaga, maski alam mong lantaran na ang kalokohan. Dati-dati sabi nila, wala mo na magbabakbak ng daan, di ba? Dami ako nakikitang daan na binabakbak, maski magaganda. Bumiyahe kami kahapon from here going Manila. Dami pa rin binabakbak na mga daan na maski hindi naman talaga sira-sira. Yun yung sinasabi ng DPWH na meron daw mga bitak na hindi nakikita ng ating mga naked eye. Yung iba nga wala nang wala pang semento eh, pero hindi nakikita ng kanilang naked eye. Yung crack daw na hindi nakikita ng mata, yun ang nire-repair nila. Talaga ba? Kuminsan nilalagyan nila ng aspalto para kapag mag-deform yung aspalto, i-declare na nila na pati sa buong loob-looban na semento ay sira na rin. Pero may magagawa ba tayo maski ngawa tayo ng ngawa? Wala! Wala! Kaya wala ka na tayo magagawa dyan. Kapag nagta-travel ako kasama si misis ko, lagi niyang sinasabi na, oh, ang ganda-ganda ng daan, pero ba't nila binabakbak? Ganang-ganyan siya. Alam mo lagi kong sinasagot sa misis ko, huwag ka nang magkomento kasi wala ka din naman magagawa. Diba? May nagagawa ba kayo maski nakikita niyo na ano, na magandang daan na ano? Bababa ka, sasabihan mo yung nagbabakbak? Eh, anong alam nung nagbabakbak? Anong kasalanan nung nagbabakbak? Arawan lang naman yan. Nagtatrabaho lang naman yan para may pangkain yung pamilya niya. Anong alam nung nagbabakbak? Anong alam nung taong nagtatrabaho? Wala. Ang sabihan mo, DPWH. Yung iba, nagtatricycle lang. Yun na lang ang trabaho natin.

GDP eh, di ba? Pati nga gross domestic product ng Pilipinas bumagsak din, di ba? Ibig sabihin, yung mga halaga ng mga produkto at mga serbisyo na ipinoprovide ng Pilipinas.

inflation tumaas. Tiyaga, sa tago lang kahit. Oh, grabe. Mga dami-dami nating problema. Wish ko lang yun ang ayusin ng ating mga senador, ang ating mga congressman. Hanapan ng solusyon ng mga bagay-bagay. Hanapan ng mabilisan at long-term, pangmatagalan na solusyon ng mga bagay-bagay. Wala! Kumakayod na para may panglangis at may panggasolina.

0: 7:40 ng ating oras. Magandang umaga sa lahat po na nakikinig ngayon. Sa mga nagtanong, hindi po ako nagbalita ngayong araw. Good morning kay Kuya Emil Abalos. Ang sabi niya ay, no name, ba't di ka nag-live sa Facebook? Di tuloy kami makapag-participate sa program mo. Mukhang maraming gustong ikokomento din si Kuya Emil Abalos. Ano bang komento mo, Kuya Emil Abalos, sa mga pinagsasabi ko, ha? Sa susunod, ikokomento mo yan. maski marami kayo naririnig, basta wala lang. Good morning kay Alma Balolong. Yan, Alma Balolong, pagigrit naman daw po yung partner niya. Ano daw? Partner ko, super idol ka namin, si Tommy Jevero. Happiest birthday to you. Pakikanta birthday song for him. Listening from Echagüe, Isabel. Andito ka ako ngayon sa Pangasinan. Uy! Tommy Jevero. Yan. Ganda umaga. Abisala Eshma. Sa lahat ng mga mag-birthday ngayon, happy birthday po sa inyo. Enjoy nyo ang inyong birthday. Malay mo, wala ka ng next na birthday.
1: Kasing ganda, kinakausap lang.
0: Sabi nga nila, 'di ba? Sabi nga nila kung bawat araw na gumigising ka, every day na ikaw ay gumigising at nasisilayan mo ang haring araw. Ay, malaking blessing na yan para sa iyo. At least binigyan ka pa ni Lord na panibagong isa pang araw.
1: Ingat ka lang
0: na mabuhay.
1: Mag-tricycle ka.
0: At magawa kung ano mang gusto mo sa buhay. Oh, that's another chance for you. Another day for you.
1: Sa hero ang aking natutulog.
0: To work.
1: Tricycle.
0: To prove to everybody that you are doing something for yourself.
1: Like umaga pa.
0: Ganun na lang. Do something for yourself na lang.
1: May panglang sa
0: yung ibang politiko, wala na rin silang minsan na yan. Parang doing something for themselves na lang din. Yung iba lang naman, pero marami pa rin naman mga matitino na mga politiko. Marami akong kilala ang mga politiko na matitino pa rin naman.
1: Tricycle.
0: Ay nako, magandang umaga sa lahat po ng mga tricycle drivers. Kayo naman mga tricycle drivers, kahit papaano ha, huwag naman kayong tumataga. Huwag tagaan ng pasahero, anong tawag dyan, ng pamasahe. Kung ano lang ang meron, kung ano lang talaga yung tirada, kung ano lang talaga pamasahe, yun lang talaga singilin nyo dapat. Ganun lang yun. Ano? Hirap na ng Pilipinas eh, dadagdagan nyo pa. Minsan kanya-kanya na lang talaga ang paano mabuhay. Sige, ako'y magpapaalam na muna, mga classmate. Medyo busy ako ngayon. Kararating ko from Metro Manila ang dami kong mga kailangang bagay-bagay na ihabol. Maghahabol ang lolo nyo ng mga bagay-bagay na hindi ko nagawa kahapon. Okidoki, ito ang iyong kaibigan sa radyo. Wala nang iba, si DJ No Name. Bye! Tuloy pa rin ninyo pagtutok sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. At syempre, anytime from now ay babalik kami sa radyo para sa kwentuhan. I'll be back anytime, classmate, ha? Parting time, rockstar. At 7:18 on Tops Radio, this has been your DJ, DJ No Name.